0: Alright, tak ego shock chaga pata tak ego shock tamana ko la wat ko misen ga sar tak tiet no adar wata fam to get up kolan chin ha gita chin chi tu gul la so bit ke pe tu gul bagenge en garon system ye ne uni tak ago tin get kuma ge ger ko misen ga buru to tan ba presen en ke ber tan wa narogi ag misen a constituency no adar ba emru wadigir en ga sar ne ko ego gi go ri ria bi ga be mur wadigir ha go le gi gi ta ba to ko nyor bai shonik chiba ba ndap tai
1: yes
0: ani en ga sar ta ko ko imuch ko ita presen ha go rabisha kete 230 million che gitege no stales che mu che bo gipsoma ni nik en emur wa degree KMTC ko mu chura ko nde foundation stone ne bo chwa na ngena university go ko ginde rabisha ke che ko to che logo ana gipsoma ni che tai en genyit ne gibendi so en go itege ni ne gibendi ra tap so ko ko chuta gipsoma ni che tai chwa na ngena university en uli bo emur wa degree ko mu chura ko mtai breast ni mogondo che ram ko mogor soit road en emur wa degree ne bo 18 kilometers. Ago imuch korago yat emur wadigir ko part of Narok County na tare ga magele lingeni rironi mausame ko korondo ndele ne basalka embamas shingroi emur wadigir kiware eno sain tago extend ni ago migori so ko lonchen kora oran ga magele nge tesalka ko bo met ko bago mandaye limba so tik ko to kiga limba emur wadigir bago chul ko ni ba Olimbo gabe bertane bago sobe ko ay much kora go tin Everest not talk ni taka magele wendi go gochin peak pandap tai en ngale gab mungaret ak

0: Aya, aya, nata ngegure faith at the Red Band bwana. Iko sile, tenu waga macho kwenye chota njiga hako machi kwele kidogo. Lakini ilikuwa ni moto. Macha leji nata ngegure Eric ni bazi 0723 yako letu nini ato kitiogea. 922 pongezi. Agnata negure Thomas nata na neba 0715 na gole tunene 870 pongezi. Agnata negure Chemuta nata neba 0712 gole tunene 460 pongezi. Bicho atasomo ge? Kwa kweli vizuri sana. Congratulations. So matita itiljita ticket in star 448 hash. Ama cheki tuge testa gora oge birgasi tuan. Sa mwiti niso kwa aga gora. Olemi tentu kukete ter gora CLGge. So mwawani linjon ibirgasi ta inoon. Omite nongo en sai shejuton bo sai shejuton ya tat conference ya tat keber tagara naten nibo si mwit o lege bunu go yone tet kanam touch fm hello ai kwege pole kidogo touch fm hello yes
1: nemye
0: iya jeme ge bwana ya muna nye
1: jeme ge yele hey yete ragiji na ge biro ge ta biju
0: ehe Jam ge amazing.
2: Amna ge tesi yeto.
0: Bye bye ge tesi yeto nga chi chao.
2: Ne naraksa utolio.
0: Anno ye naraksa ut.
2: Ami ho ge da magutero.
0: Ah magutere magutere.
2: Kapi za we gaine nyunge guru angi tion. Ye magutere naraksa ut.
0: Amna tu choshe ge ne lamba magutere o.
2: Matinga al bwana ko tagi myang ne ni wa olio.
0: Ngo sari sari.
2: Eh sari sari.
0: Ana brukwe.
2: Ah ni. Wa ma jam ge ge ne olio.
0: Kali ano?
2: Oh, mnyo na nemi goro anu wemsta.
0: Go mi ndi lit bandi ato.
2: Ego la jo.
0: Ai.
2: Ta bwa zero bwa na gi to ko sao.
0: A bwa dili ta nga ne we ne gi wo kabisa.
2: A bwa ra bwa na wo gi bu gi gi to ko sao ta ko man ta ngo bero lindo.
0: E ucho.
2: Goro mwena ni na ke na mana mga kwa na ni wemsta.
0: Yes sir.
2: Imartano bo mogutiage ne agamul no bo njoro agro sali riye
0: ehe
2: matu no bo riga tagine agbuni websa
0: ile netugulo
2: ebe ye to mata jeve mu bi buro ngi tione magutero ama ide wan tienda iwe
0: ai non tienda o gideon
2: no bora babu no lele ni ngal ma ba e ama ni ngale kidu we no di
0: adiye adiye eta
1: Where
0: I'm going to go to the house.

Era ube kega itit logo ve kemya jen engene ne ame melal koi nye naiger ile mamin melali tulian ko nyor bi galeng alya tab jehova tago masiru to kole itabe tu se kya yakini emet rube madeba mi tu age anan go be kega ititen jegie ko bateng alya tab jehova ishi nye sai nange mo kapsa gele in pana sifiwe ile genam chajeng ningu name jengu na go lenin ka gibwani chata yani mago mamiji bi ngalya lain dabi tungku na ji tungku na e ongenis anyway ina ko balika ko wakati wake lakini iko siku aya ga sai ni ngutu ko lemi ko to mago ni barenda na tole bage ngalal tu ai patile tbt thursday akuna maneno mingi rani kitoko ina ise wa ileja imiano yani koro kitaune kai nengungi ima ko kwengungi Aki mwaka hundi nengungu Aki leji kaya shum Hakuna story mingi Hakuna EOB Hakuna o gini gini

0: kasarta name jagonak rabinik lagi ninguna agonun de nanogot komenyo status 74 ash number 2 status 74 ash number 2 kasani no 3 minutes jage jagonget keger duga natana haya ya tukula geni bi ko pasoko nyamwa gere ka ko bi ka pesa gajakta bi kemita conference nyu gataune jitane mitay ago conference kawaida mamu ajiga ina inyege ne mwaga ina ngungi oleimi account ne ngung agileji shu haya Tacha FM, hello.
1: Rafiki.
0: Rafiki.
1: Jamge, Rafiki.
0: Ajamge.
1: Mata nagle Clinton and Jabber with Bormen Kohan, you Rafiki.
0: Uh-huh.
1: Ami Dan, Gabisa.
0: Kongoi Gabisa, Clinton, Jabber, Tacha FM, hello.
2: Gimeta Ganoi, Gimeta Ganoi.
0: Yes.
2: Ami Bormen Kohan,
0: Aya, kongoi missing.
3: Aba.
0: Tacha FM, hello.
3: Yes.
0: Kamune
3: era sirem.
0: Acha mege.
3: Gilbat eno lwaten duena rago.
0: Aha.
3: Namo killa nje nchiwa najipo.
0: Tacha FM, hello. Hello.
2: Angarike beni tu.
0: Yes.
2: Angarike beni. Ndio anu era sirem.
0: Acha mege kabisa.
2: Mami
0: jina angeni nyege nguna angeni
2: ala na lewege nga olimbo beri ya olimbo le molo olimbo songo olia tulina gito kye olinye ulota olo gito kye olimbo gitali kajibora bakasa yu molino le igere not kisiyo kisiyo gen olina gito abendulwe ningo olimbo gati ya roba
0: unata
2: yangari kewe ni papa
0: aya kongo misi kangari kongete olimbo in Aya kaseri dio kita seta enyu agere site kolabati kabisa. Aya ka ko it site nguni nameje in agero to ga jor bi chaga chenge nyu ki ga je 100,000. Ana gero ni jita netai ne ki kure nga kole jita chame kwane we kongo missing ne ka ko nyor chege ko jita ne ki kure ana ka ko nyor chege ana silingi shek 1,100 si shanyo oroni jita age ne ki kure Daudi 100,000 kage ger kunot kasenyu sasa amije gebe kuni amije gere ku kitongo no gebe number 3 cement yo ongebe number 3 cement je 50,000 ko itibing mut sai kago nam no tanguni ago 50,000 ko itin being mut lakini bonus ko itin je ga tol nengene doga na tana amije gora to gele je bonus status 74 ash number 3 status 74 ash number 3 goro jitane ato ko tu yak bonus ingen bonus jaglen jagai gai Ago yukapsa agere bonus kwa nabendi inyo bonus ipko itago 2,000-3,000 so meno yegi ile tosi nyende na otoke kita ni magat kitiongan kwa yujutu status 74 ash number 3 guro jitane tayo ya tuwe dugani nane tatufunguliwa status 74 ash number 3 ameche kwa ya tuwe jitane tayo sige nyuru tindo status 74 ash number 3 haya toma agere amesa kwa nok tindo nyu Status 74 ash number 3 ya kuna kutena na papasa Joel Kimeto Status 74 ash number 3 imagine mamiji na kako inge nangu tagenge mamiji na kako tia mangu tagenge kule oti kai kikati nenda tagrabia tia kondo tongilo Status 74 ash eye wekonja wabaka lenji tai nyurua kitiongo ileji soko ni maramoja Status 74 ash number 3 Goro jitane atwe jingyo. Achengi jitane atwe pwana. Jitane atwe sogoni. Status 74 ash number 3. Wapi watu wachanga mukeko. Wapi watu wachanga mukeko chamani. Wachama. Ingen toki rangku tin cita keng ke boleh kita cepat nasi lagi gay. Ah, abai bai tunggu no aga aku nak tiendo. Aga ngetin hari laksan gitu aku nak perain do ingen sokon. Agi buat lagi kau beranda itu tiket sih kaya muzi. Mami jine biman un hewa ngyo. Unakata kulingana na filo unataka. Status 74 ash number 3. Number 3 kile na number somo gine. Abu ngara sab sohil ko bata yen guti. Haya. Status 74 ash number 3. Ngone tay go yatwe jo. Ngone tay go yatwe chame jage to ne tay nyune yatwe. Mutu mmoja tu peke yake atufungulie kweli. Mutu mmoja atufungulie tu itoka ifunguke. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Tanyoro jita agenge kapa ipa ito nene mongen. Nane tatufunguli hapa. Ako bonus chagere kagenda nyoja pa jita nita enegi ni hatu isoko ni kabisa. Kumibara kabisa. Status 74 ash. Nkwe kanyi. Nkwe takebe. Nkwe takona kpara indo. Mame cha chakta inen. Nkwe kona kchendo. Aswa mitko amisok. Status 74 ash. Kenyoro tindo nipa pasta jel kimeto. Status 74 ash number 3. Chitu kulige rilege inge nduga nata. Inge kaswa tena na papasta Joel kimeta negite nengi psangili. Naka le wembe ni ule ule. Chaya chini na utubu chike au nagini. Onge kaswa.

Aya kaiga singyo kabisa engi tindo na sana ba pasa Joel Kimeta tindo gani tishene wa kabisa nyo agoba in ne ya jita yajini jita ke ko gile ka yajini ke kicho amwa we jati ndia tingyo na ba jita ne kure Daniel kale Daniel ni ko ge jam laitoria ta ko etine kale ko ma bai bai tu alage chegi mi tengon nanyi ko ger ko lein kya ene ko je ngale ko uno tang sabe ne bagila we kuno atu ago na experience ya yo Mijita negi gie tingkap kasi kidogo koga ko toy bi galage ko chop tu ye tingyo ki siri siri ago lagi me je chop chi ka pesa chi se kone ko lata sisi nae tu ko na weso ya kukua na yo cheo lakini ma chapo moja mwisho Mungu aliinua yo mutu yani imuj ocho chanti choto na kot ko itang kot kitelele mbaishie lakini mutai koko na to jeo ba jichoto ki ipko nyor cheo ne sire sasa nyinyi munakuwa munakuwa daraja ya ye kufuka kwenda mahali pengine o ngetu kitongano tainani ngyot ile nango techo janji takefutan kasi ye ngeme cheko ni mushara choko ame atendo na uta paki neo mushara yako nyo unakula ya nu kweli ya mambo tuku kia okse John so mtu tosheka na kile umepata omba Mungu wako koko napte njoo baginye kutatunye kuchi ayo we kerge kuraka niso shangabi nyuruin putop jote gini nentresara jepaka niso juga lagi le kokwam sataka nentresara kokwam kwam kanu angkaka kiche ngalege le mutangia election mat kikaji koko kerege mesing rapini koko rip kapisa rapini kele ko kwam rapini kele kimeche kokone record nebo kongeteke yun ago yun totike la jama gundri kutinot komie maka junjune sabu ki kwam ni rapini ata kama ame tupe record lakini tucharitika so ya to kole nai le kaka intention nebo pichu kone ata kanisani kuna watu wanapigania cheo nani hey maraisi bani fo kisungwe twana kasari ni utoma 5 minutes kini neni nyorchi karabi next 274 asha jenge bing muti nguni ageri jita nekako inge next 274 asha number 3 jita nekikure in jita nekikure justice neka kiko aji 1500 kongwe missing jita nekikure lilia ni kaki kaji agene 1500 jita agene kikure Alfred kaki kaji 400 jita nekikure Robert kaki kaji 575 jita nekikure Joyce kaki kaji 1000 kongwe missing aya nguni kaso inda nyuka angu 5 minutes akameche kepeshe 5 minutes jo ma 5 angu to angit 4 minutes ameche kepeshe 4 minutes jo amate sa kitne tai aje nge bi ngut jo aga jini 50,000 engi nguni sasa kako it kasarta na aje nge bi joto ki amu ako yo laga gaitu tom kwa biti yonko takenge so kasarta na aje nge bi joto ngut ameche jutu nguni kutko kainyo soko nyo kuto minyoru bonus inyende neke mecheke koni 50,000 kasko mie inyende na otoke mecheke koni so mie kwa man ingyu na mugo te kwa man mago isi kinyoru haya jita ne boye ko jita ne oto mite soko nyako nguni itindai para indo ne tae inyoru 50,000 cheba simendi anani inyoru bonus amuga to minyois ako lasima ke koni bonus ako imuga kisokara ke koni 50,000 ngurenye status 74 ash number 3 watu wa changamuke sasa kako ikasarta na gileni changamuka ange na legeri bayu takapesa labatu ni status 74 ash number 3 wapi wewe jamani ngorobi kinywa ker kabisa ngoroinye yani amecha ger chi tukul ko magani register nyu ingen so go ne chamet mamijine is ilasimisani lakini yige nyu chamet

0: Kaso senge, kaso senge. E kaso meche, kaso laptani. Na ujue mimi sio sister yako. Kai net kitiongana kule mi. Ngo chi John.
1: Lele.
0: Kongwe mi signal lele ya tangi chan kunga.
1: Chamge chamge jozi.
0: Kai net kitiongana kule mi ngo chi John.
1: Mwan mwan wa vizu na poma uche taita.
0: Kongwe mi signal ngi chan kunga.
2: Ah ben ma ben wato na gile gindo.
0: Angi chan kunga kai net kition. Ah yes, I've been saying, "Ngaji chonga net kiti ngo lemi."
1: DJ Josi, atoti mi tere kongwe no mi sabi.
0: Angi chonga.
1: Just that Emily ramba na kwa mi Daniel.
0: Kongwe mi singa angi chonga.
1: Kile taka noin kwa mi Daniel wili tatuyo.
0: Angi chonga.
2: Ah, ndiyo kwenye kwa mi Daniel ake matu.
0: Angi chonga.
1: Ure nang te Patrick religion mo chama mi Daniel mabe.
0: Angi chonga.
1: Tana.
0: Kongwe mi singa angi chagunga.
3: Jeru ya tano kyang kibi koi kafsi nende teriyas.
0: Angi chagunga. Aiyah sabi sana mami chonjo chija. Yes angi chagunga.
1: MC kuari mogo to zinia.
0: Angi chagunga.
2: Tita nge tijo juzi juzi.
0: Kongwe mi singa kapisa angi chagunga. Aya sabi sana kulo iti chito ngon chito
3: Ibrozi ya sutera kwa minda
0: Kongwe mi signo angi chago nga
1: Ino na angok sene swache mispile
0: Angi chago nga Aya kulo iti chito ne Yes ngon chito
4: Yes Samuel kapi moje
0: Kongwe mi signo kapisa angi chago nga
4: Iwure na nwe no nara abgori reno liyotine to chosi
0: Angi chago nga
4: Wait,
0: Kongwe mi signo angi chagunga.
3: Did you left the ambulance in my area?
0: Kongwe mi signo kapisa angi chagunga. Aya sabi sana kulo ite temutus enyane. Enari tino teke ni chonjo sana. Nato ko sound cheke. Esu ko bitanyo ko bivarte nato kide basi moite. Kwenye kaya kaskora gili ngoo nao tagine mite ine Enore tino tagine chunjo sana Lopo tika sarta kabile tagem Lopo tika sarta kabile tagem Ale chichita nao tagine Netuma itil tikete Amichi ibaishi baroinda nao tagine Nenwaj kutmisenge Inka akoka akoka ganyo Kuka akoka gema nanyika pisa Ino akut kutuma itil tikete Non mite number one Tikete ni mite number one Kuna tagine ba school fees Yani yon kitiunga ngu mite school fees Yaba 67,000 Lagini mamite chita na otake niko angile chi congratulation Ame chi chita ni tile tiketi na onmite number one Tiketi na otake niba school fees School fees chepa silingi shiki chotake 67,000 Lagini ago ingu ni gengololi ku mamite chi niko angile chi congratulation Chita na otake nika itil tiket isaki itil tiket Anange chinge itil tiketi na onmite number one Ngu chita na otake netoma itu Nige yote radio eni ngu ni Ame chee chili star 274 Ashem Age til tiket notage nengungete Asuko bitkena gile itakuwa na mnakani Yongi lene ne
5: Kuda yikitu ni tamu yi
0: Yongi mwa gile lene ne
5: Kuda yikitu ni tamu yi
0: Yongi mwa gile lene ne
5: Kuda yikitu ni tamu
0: yi Yongi lene gile lene liyo ndaje femini